0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.

0: 87.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
0: Enjoy our Sunday tugtugan.
3: Weekend Republic
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
3: mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
4: Republika ni Juan.
2: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Happy weekend! Tama na muna ang worries.
2: Enjoy!
1: And make memories.
2: Weekend Republic.
1: Weekend Republic.
2: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: República ni Juan.
1: 87.5.
0: Juan, kaalaman. Kaalaman.
2: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Buwan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Buwan, kaalaman!
4: Ang pangarap hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success may kasamang effort, review, at minsan maraming kape.
5: Laban lang!
4: Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Self-care is not

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republic Ani Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Live,
3: love,
0: laugh,
3: dream, and play!
0: Juan Tusawa ang throwback this Sunday!
5: Weekend
0: Republic!
5: Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Weekends ay gawing makabuluhan.
4: Recharge your spirit.
5: At gawing worth it.
4: Weekend Republic.
6: Sa 87.5
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
3: Kultura.
5: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
5: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika.
13: Keep Juan.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic 91. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Bukas ay Lunes na naman!
4: Nakapag-recharge ka na ba, Juan?
0: Smile and enjoy the weekend!
1: Weekend Republic!
0: Weekend Republic!
1: Sa 87.5
0: Republika ni Juan!

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
4: Weekend Republic.
5: Weekend Republic.
4: Sa 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. 87.5. Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at palipa rin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
1: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Publikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Alalahanin ang nakaraan. Buhayin ang kaligayahan.
2: Enjoy our Sunday tugtugan.
0: Weekend Republic
2: sa 87.5
0: Republikani Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days.
3: Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayong manood ng sine. Paikot-ikot tayo, namamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakain mo kaya ako sa paglalakad?

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinelas sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
5: Huh?
1: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
0: Weekend Republic.
1: Weekend Republic
0: sa 87.5
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning ng mga bituin, ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
8: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
8: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. One.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
0: Live, love, laugh, dream, and play! Juan Tusawa ang throwback this Sunday!
6: Weekend Republic!
0: Republika ni Juan!

0: 87.5 Republic 91. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong. Iwasan ang baha at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station, your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Renew your soul.
3: Renew your soul.
2: Refocus your goals.
0: Relax lang at mag-enjoy.
2: Weekend Republic.
0: Weekend Republic.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Message from your future self.
3: Salamat dahil nag-aral ka.
2: Kaya habang may oras pa, review-review rin.
4: Uh-huh.
3: Dahil ang deadline, hindi marunong maawa.
4: Uh-huh.
2: Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan,
2: kaalaman.
6: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
5: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
2: Happy weekend! Tama na muna ang worries.
5: Enjoy!
2: And make memories.
0: Weekend Republic.
2: Weekend Republic.
0: Sa 87.5.
2: Republica ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
8: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan. Like

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya.
3: Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
2: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
4: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang Republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Self-care is not selfish. It's necessary.
1: Happy weekend, Karepublika.
4: Weekend Republic.
1: Weekend Republic.
2: Sa 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
4: ni Juan. Weekends ay gawing makabuluhan. Recharge your spirit. At gawing worth it. Weekend Republic. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
4: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5
1: Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
3: Enjoy our Sunday tugtugan.
1: Weekend Republic
0: sa 87.5
1: Republika ni Juan.

0: República ni Juan. 87.5. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Life is short. Kaya grab a friend at going happy ang weekend.
3: Weekend Republic.
2: Weekend Republic
3: sa 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi kailangang genius para magtagumpay. What? Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, habang sa pangarap ang punta. Yeah! Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
4: Weekend Republic.
5: Weekend Republic.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Live, love, laugh, dream, and play! Juan Tusawa ang throwback this Sunday! Weekend Republic! Republika ni Juan!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
0: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
5: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
5: Kultura ni Juan. Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw? Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
0: Weekend Republic.
5: Weekend Republic.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa
0: 87.5.
11: 87.5. Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo.
0: Kaya tawagin na sila
1: papunta sa tagpuan ng masa
0: dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye
0: ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
12: Ngayon din.
13: Isang araw,

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Bukas ay Lunes na naman. Nakapag-recharge ka na ba, Juan? Smile and enjoy the weekend. Weekend Republic. Weekend Republic. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: your music.
1: Music for everyone. 87.5
0: Republic 91. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
2: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama, at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Happy weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy.
3: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Itong republika ko.
1: Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan,
4: kaalaman.
5: Kaalaman. Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
4: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman! Renew your soul.
5: Renew your soul.
4: Refocus your goals. Relax lang at mag-enjoy.
5: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
5: Sa 87.5
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noo nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
8: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
8: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
8: Habang nasa tambayan,
1: malay mo,
8: sumikat yan.
1: Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
2: Enjoy our Sunday tugtugan,
0: Weekend Republic,
2: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan. Happy weekend!
1: Tama na muna ang worries.
0: Enjoy!
4: And make memories.
0: Weekend Republic.
4: Weekend Republic.
0: Sa 87.5.
5: Republika ni Juan.

0: Republika.
1: Ito ang ating Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura
8: ni Juan. Self-care is not selfish. It's necessary.
4: Happy weekend, Karepublika.
2: Weekend Republic.
4: Weekend Republic
2: sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila. Papunta sa tagpuan ng masa. Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Live, love, laugh! Dream and play.
4: Juan Tusawa ang throwback this Sunday.
3: Weekend Republic. Republika ni Juan.

pakikinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Legani Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Weekends ay gawing makabuluhan.
2: Recharge your spirit.
0: At gawing worth it.
2: Weekend
0: Republic.
2: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Life is short. Kaya grab a friend at going happy at weekend.
2: Weekend Republic.
4: Sa 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every horse. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Bukas ay Lunes na naman!
0: Nakapag-recharge ka na ba, Juan? Smile and enjoy the weekend! Weekend Republic! Weekend Republic! Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Kapayapaan at mga simpleng kaligayahan. Gawin mo tuwing weekend yan.
4: Weekend Republic.
6: Weekend Republic.
4: Sa 87.5.
6: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
7: Kultura ni Juan.
8: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
5: Kultura
8: ni Juan. Noon, ang weekends ko ay puro tulog. Ngayon, may mga anak na ako.
1: Weekend Republic sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
15: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
16: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. One.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Alalahanin ang nakaraan, buhayin ang kaligayahan.
2: Enjoy our Sunday tugtugan,
0: Weekend Republic,
2: sa 87.5 Republikani Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika ng Kula at Bughaw.
6: Kula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Bakit Sabado at Linggo ang pinakamalakas na araw?
8: Huh?
5: Kasi ang Lunes hanggang Biyernes ay weekdays.
4: Weekend Republic.
5: Weekend Republic
4: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
6: Uh-huh.
5: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
6: Huh.
5: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman!
3: Kaalaman!
7: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
3: Juan, kaalaman!
1: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
5: Happy Weekend! Ang weekends ay parang reset buttons. Press it and feel happy.
4: Weekend Republic sa 87.5 Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Huwan. 87.5.
0: Republika.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Lampa.
3: Uhugin.
2: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
5: Gising na kaibigan ko!
2: Gisingin ang katabing humihili.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic, our music, our pride. Juan Republic,
2: sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

Thank you.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Papa.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan,
5: kaalaman!
6: Kaalaman!
5: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Cugadlawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
6: Juan, kaalaman!
0: Dapat alam mo yan!
6: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
7: Patuloy pa rin na pinag-aaralan ng Interagency Technical Working Group ang reform pension system ng military at uniformed personnel. Ayon ito sa pagsusuri na ginagawa ng Budget and Finance Department, Bureau of Treasury at ng GSIS. Ayon kay Palace Press Officer Yusef Claire Castro, aalamin ng DBM kung ano ang usad na ginagawang pagsusuri at malaman kung bakit natatagalan masumiti sa Pangulo ang rekomendasyon. Para naman sa ulat ng panahon, patuloy pa rin magbibigay ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ng Southwest Monsoon sa Metro Manila, Calabarzon, bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, Negros Island Region at Western Visayas ay magiging maulap ang panahon na may kasamang pag-ulan. Localized rain showers naman ang forecast sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang temperature range ay nasa pagitan ng 25.4 degrees at 28.5 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni
0: Juan. Republika ni
13: Juan.
14: Good morning!
10: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
15: sabayan ng sarili nating musika.
16: Dahil tayo mga Pilipino,
17: likas na mga aawit at musikero.
10: Kaya para sa musika ni Juan,
17: Matic,
10: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
18: Our music. Our pride.
10: Juan Republic.
17: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

nakilala eh. Nakilala. Hindi ko alam kung bakit pa tayo nagkita. Nagkaroon pa ng ikaw saka ako. Di na sana ko.

0: More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
1: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
1: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
3: Nako,
1: oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
1: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
7: Your pride.
0: 87.5.
6: Ang Republika.
0: Republika.
6: Republika ni Juan.
0: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
1: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Itong republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
0: Kultura. Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
3: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
0: Kultura
1: ni Juan.
0: Bing, bing, bing.
1: Juan.
0: Juan
1: Kaalaman.
0: Kaalaman.
3: Alam mo ba, Juan, tuwing August 31, ipinagdiriwang natin ang pambansang araw ng mga bayani bilang pagkilala sa tapang, pagmamahal sa bayan, at sakripisyo ng mga Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan. May kaugnayan ng paggunita sa mga pangyayaring naganap noong August 1896, partikular sa sigaw ng Pugad Lawin. Pero alam mo ba, ang National Heroes Day ay pagpupugay sa lahat ng bayaning Pilipino. Mula sa mga kilalang personalidad tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang sa mga ordinaryong Pilipinong nakipaglaban at nagsakripisyo nang hindi man lang nakilala ang kanilang mga pangalan. Kaya sa bawat pahina ng ating kasaysayan, may Juan na naging bayani para sa bayan.
0: Juan Kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
0: Juan Kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Ayon sa ulat ng RP1, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani ngayong araw na ito sa Taguig. Ito ay inaasahan mamayang alas 8 ng umaga sa Libingan ng Mga Bayani, kasama sina Executive Secretary Ralph Recto, Defense Secretary Gilberto Teodoro, PCO Secretary Dave Gomez, AFP Chief Antonio Navarrete, National Historical Commission at the Philippines Chairperson Regalado Jose Jr. Bibigyan pugay ng Pangulo ang mga bayani, maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahang magbibigay ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa bansa ng ating mga bayani. Sa ibang balita, agad na nagpaabot ng tulong ang DSWD sa mga pamilya na apektuhan ng soil erosion sa Pagugis, La Trinidad, Benguet. Nagpakaloob ng 25,000 pesos na cash assistance ng DSWD sa mga pamilyang labis na napinsala ang tahanan. Patuloy na nagkikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya upang maabutan pa ng angkop na assistance. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni
0: Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5
1: Republika ni Juan.